ba sta matalim ba yung kisew? Sta chauteng sa chautex, sta wayin sa wayi. Sinatakakaf, kan ba kan kisew ang bada sta sinasalif? Kan usi mashuma chain artist ka nemi jamero ba mabawal? Sinalay ay kaftoin, sinaganayin ba tam da sta yung isamayin? Ahun ya hulu alafana kazi daras.